Pina e tlo letela gona ya nong. Ke pina ya dipina tsa ka tsa ngata tse ke di ratang haholo. Tse ha ke di mametse, ke ipotse dipotso gore na ha Jesu yena a ile a fana ka bophelo ba hae, a shola rona mo sefapanong, madi a hae a tshologa, a tshologela rona. Halleluya! Empa rona re etsa, rona re a gantsa ke re. Halleluya! A re utlwe yena o reng, o re nna ke fene ka bophelo ba, empa wena o gantsa nna madi a hae.